0: 78 270 61 58 jël bokku mi salam alaykum
1: wa salam alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
0: wa alaykum salam ñu ngi ziar baax baax ba mo
1: wa ala wala de la ñu taara hmm da ba tay ñu la ñu taara ñu nek hmm ci ziar ak tere ko di ci yeb ba mo te ko lo ak bay ñu ñu ci bay mo kel da I'm going to go to the hospital. Yamal xamna lu ci keur la bok keur yu mal la keur faje la yalla mo yoro waye yu fa ñu takam na son bu ñu gëda ci kam parce que ci dagana ci ko ndu waxe la ko ne defal ñoy ray ñu defal ñangam ba pa defal ñoy ray sa way ñu fa defal ñangam ñangam ko ne ko ne di ñu ñu defé am na soofé di ko yedd bu ko yedd ngir yalla jappal ko yoro ko mu soow ko da nga ko won ko nepp li dara fexal dal lolu da tax sax mom bu metti ko tartap na wañeku xam da lay man dal do ngox sax tamli ci akoma seyur jamale li no jamu gëna daw na dal mu gën dal ko woni ko sa kër ci man lay respect bayila sa dom la ko ne wala sa morom la wala sa nang la dal ci no fete fete ko yépp jamal ko woni ko dal xébe dëgg bu graw way na li mom ko fay kom solo xam dal ñu ngi ci ci ci ci mari dem to xari mbey mbey dafa ëgg tok da to xé to xé ñu tok ba sal bu xat ñu jara wax ñu yott wax ñu ko da ko fa bi di mom na de sal mom ko li da wax da mu gidum nangam ngey lu yëpp def ko def ñu ko bu xé de bu fa ragawé ñu yam bëro ci fa yag ñu ko rek mu xamé nga jamm jammat ak mom wala ko ñu ko dara li même ñu tal de yu jamm ba yow ku baax la daram tam dal dinday ay banana kay ay ko nak ay yu tax na da yoy baax ku yu baax na waye xalid mo la def ko xalid man day momu gënal man fekk bo mo ngi yënd comme mo banana def ci 3000 francs wala 5000 francs da ko jox fekk mo mo wax bo ñu fa yatt mënu ko jënd waxu ñu xel bu ñu xalid mo mënu ko yënd lepp taaka dama ko ñëkë yëss na ñu yaay su kër bu ko lekk wala la ñaan balam ko dé ko ñu dé ko jëy dara man dal yëm fu yëf fa ñu dal yëm bu xalid mo gën ko am ñu fa yagg jamal ko la ko ni dara dara rek jam ñaan ko da ligéem ay fatal di waxtaan wa dal jamal ko lu bu gëdal xam dal moko ci naax ñu ko ma dama ko dum ko da na ko la ñaan bu gën ñepp ñu sam assalamu alaykum wa rahmatullahi
0: wa barakatuh jerejef ñing koy jaajeufal bu baaxa baax bay moon jaay comme nim koy defé sa su nek rek di waxalatam wax lu am solo ndax té woon nañu waxulat bu baaxa baax yi nga xamanteni ñingi leen di ñingi jëflante ak ñom ci ak maladie ndax nim ko waxé rek nit ki bu yola metti tam amna no xamne nim no waxé ak mom peut-être metti bu mëna ko baña sentir wala mëna baña démé ni nga xamne non la mé bu ko défé rek ñu gëna xolaat bu baaxa baax nekk ni nga wati na ñi nga xamne ñoo di docteur ñu baye xel bu baaxa baax ci ñi nga xamanteni ñi nga jëflante ak ñom ak maladie amna solo ñi koy jaajeufal bu baaxa baax bay mo ñay comme nim koy défé sa su nekk rek lu xalaatam ci cadeau askan bi jaajeufal ko bu baaxa baax 78 270 61 50 78 270 61 50 fof lañu andi gën képp ko xamné rek bëgg nga ci wax sa xalaat comme niñ koy defé sa su nek rek nga mëna woti ci numéro bi mëna and ak ñun nga mën ci wax sa xalaat rek comme niñ koy defé sa su nek rek ci cadeau askan bi 78 270 61 50 bu féké amu ko nek ci lim ñu xandi leen ba ci kanam bu la ci détaillé.

وصل يا رحمن بتسليم على الذي بعث ذا تعليم.

لقواد ولتكفنا بواوه كل واد ولتغنينا عن جالبات لقواد

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex na ñoo jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañeku wala sa biir reey nga bëgg mu wañeku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañu taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis regal muy metti mbokk yi jokko len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamne da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamne mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamne itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xelé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamne dañu nek seen bir negu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosses dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seen gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seen jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm.

Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbok yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amna ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex na ñoo jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen ñi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen ñi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen ñi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajjuwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbokk yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu daldi len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm yalla.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo talibi jëm iliport
1: mbokki juliti mbokki talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw buñu len nuyo ziar len ñaan bur bi subhanahu wa ta'ala mu defal ñu tawfiq ñu am mbekté tew fi ci studio sen radio Benno FM 106.0 fossi yene len fe jotali kayitu yegle bu rot ci na fi mbokki juliti mbokki talibi yi ci ndegalu serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul murid yalna fi yag lol te and ak wir geram ci kliftefu serigne mamour mbake mom cheikh murtada mbake khadim rasoul serigne fallou sey imam ci ndam serigne abdou diagne ci ndam serigne baye saliwou job ci ndam ak baye serigne lo ci ndam ci walu soxna yi soxna awa ndjay soxna khudja ngom ak ñinu andal ci walu ndaw ñi serigne modou mamoun ka ak ñinu andal ginaaw buñu len nuyo ziar len ñoy yeketti sen kaddu di len fatali magaluk ñaari rakka yi serigne touba khadim rasoul julli won ca ndam ren mu wara don alarba di ñu jëm yemo ak fukki fan ak juroom ñent ci wéru wolof ca ndam daru alimul khabir ci école serigne murtada mbake yi ñukoy yegal ñepp bayyi wuñu kenn di ci sakku teway ñepp rawati nak ñi nga xamé ni ci ño dekk ndam ak mbolem mbotay yi association yi daire yi rawati na ndaw ñi nga xamé ni ci jamono ju ne ñoy and ak serigne modou mamoun ka ci liggey bi ñu fatali len ko magaluk ñaari rakka yi serigne touba khadim rasoul julli won ca ndam ren mu wara don alarba di ñu jëm fukki fan ak juroom ñent ci wéru wolof ca ndam ñukoy yegal ñepp bayyi wuñu kenn di ñaan képp ko ci tew yalla fajj sa aajo ci barkep serigne touba
0: Benno FM 106.0
2: tabine pajum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohammedou falilou mbake ci touba daru marnan xalwi juge ci talibi jëm ci pencum daru marnan wa cabinet pajum ciosan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorite bi nebbou ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram bu def ay picci karaw gu rouss li lepp wa cabinet pajum ciosan wa keur borom daru moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet pajum ciosan dañu koy traité jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen ji nga xamne buy gis réglam biram day metti lool goor gu neew katan te le ci kaw bu lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool joko nak wa cabinet pajum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andi nañ len cabinet bi gina biñu ko ubé Dakarou ak Mbaké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba daru marnan ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet pajum ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthme mo xam asthme bi nga donnu dañ koy traité yaram muy def ngalaw dañ koy traité bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traité la mo xam dañu na liggéey lu ci mëna doon wa cabinet pajum ciosan bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution ya mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: jeureu ngeen jeuf mbok yi nga xamne seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk Serigne Bara Khouradia are cadre gi tay ji nak ñi ngi fi ci keur Serigne Babacar Ley di jangale katu alcorane kenn ku nek xam ko ci jangalem alcorane waye timit mu yeungu ci walu ñaan am luko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nek xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yeungu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamné si nak bëgg nga jokko ki nga xamné si moy Serigne Babacar Ley man nga ko wacc ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk talibé yi mbokk julit yépp Babacar Ley Touba Sam bokhatul mubarak mo leen ni nuyu di leen siar bu baakha baax
0: nga yeungu ci walu ñaan di jangale katu alcorane ci naka nga yeungo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne suñu deglu kenn ku nek xamna ni jamono ji da nañ jité wo lu ni mel ku ci melne yow bëggon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yeungo
1: wa soppal bi waaw deug la lolo ngay laaj ak lu may yeungo ci ñaan waaw da nga la ko leral waye dama am tuti lu bëgga leral mo di nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man bama man di di ñaan alquran ji mo jitu ndax man alquran sun borom mo la ko jox ndax man sama lupp yi kenn teggu tialiwo ñama nel bashi mi marax waye nak lepp lo xamne liko dalé ci baqara ba nas buntu bo ci wax rek mo wax la ci jariñe ak la nga xamne mo ci mo ci diglé ak la ci téré waaw ci alcorane fofu nak fi la teud ba gudi xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doore ja ay nak mo jëk ba gudi may yew ñu tektal na né yow jàngalé kat alcorane ngay doon lool la xawna ma yëm ci jamono yoy nak bañ mako waxé waye gudi ñaarël ga mo melni dama deg ay dongo yu jàng dongo yoy na sun borom jox na bi nga ñëwé nak Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbake ma dem ci mom fekk ndirul waxtana mom siar ko mu am luma dox manako dama bëggoon samp dara mu lima doxal ba ma ñew Touba lepp dana bax loolu ma waxon bo ñew Touba yi ma dem ci mom man dañu xamal ko dama bëgg samp dara bo ñew nak la ko na samp dara fi ci Samu Serigne Bara Khouradia dara ji juroom ben fukk ni la won ay ci biir loolu am na nga xamne xawon na la ne yeen ndax ni ñu bind bi nga xam suñu borom bindé nañu ko ak ñok seen sen yaakar defé na daara ji du way daara ji na bu ndawé ba def téwéri nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess andiatu seigne daara mu dawa ba dafa téwéri nit ma jëlat ci dawa ci serigne Saliou xamal nako dama bëgg am pinch mu def ma carte buñ wax yasbul khulub ma dem sampat fa daara yobba fa juroom fukk dongo bi nga xawé dem nañ ba serigne bi wacci liggéey mom cheikh Saliou Mbake ñu aljanna ma daldi dem ci cheikh mamadou lewe waxtaan ak mom neegal seigne fall nekkal seigne touba wala waxtaan ak mom ci daara yi mo no woyele ko comme na la ko seigne chali waxe ma ana seigne bara nak diko woyele daara yoy ba seigne bashirou mbake mo aladi fallou mbake daldi may jox fele ci bayla ab al ne ma ñewal out ay dongo nga ñew fa liggéeyal fa seigne touba ma jëlat ay dongo yobbaat fofé ma am dal ci gattal dal yalla dogal ñenti daara yi ni la démé té ñenti daara yëpp ngi dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi may wax ni dëkke ci man dal mom xamna né pour ma léral ko ci radio dana xawé yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni ma dëkke mom ma dess ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni semaine ku dëkk ak noo dëkkee rek ma xool suma la xoolee rek insha allah dina xam fu ma jaar ak yow lu sama xel ñu njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko dewee rek nga wér bu dee ku yitteel ak lu ma la doon ndax man awma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fan weer ak ñeent waaye awma tarjumaan waana ubbil ka ubbil téere bee bind naa ngam jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma la tombal lee wala nga andi lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo ma joxee loo rek dafay mel ni yokk gi yax yi bo waxa say jox la ko ba tey ko rek day mel xamna li say bir yeb damay tok dila ko wax non ba mu yegg non la ñaan dikke ci ma
0: ci walu liggey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da ngay ngu ci li ne mel
1: wa bo amé jafé jafé nga ñew ci man la ba ñëk xol moy damay xol ndax wajal na yaram yett wadjal lay wax wadjal lolou may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su la xolé ba xamne wadjal lay la rek mu wëmu la wadjal lay la suñu borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mom né insha allah dana sa wara mbir ma waye suma dara ba xol xamne ki wadjay yo desna dama la masla yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
0: muyul am solo di setlu bo xamne si setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
1: wa bo ñëwé man su wala xolé dana xam ban rawaan mo la yor bu dem ben bedaan ak rawaan wu mëna doon rek dana xam rawaan ni la yor bu ci am xara xajo ci dara dama koy dama la koy ullo ngandiko ci sa gëna xajo dama la koy ullo ngandiko ci ci duguba li ci aju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo ngandiko waye walu fayma nangam mom ñewumako ndax li tax ñewumako dama xamne suñu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñi ñu engagé ne len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len ne len damay ñaan waye damay fajj nangam moy tulen ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañuy ñaan dong day ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki daw aw duwel fukki wala aw téwér nga tass yaakaram ci ñaari jinn wala ñetti jinn bu bola yow la nga xamné mo taxone lay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ja ñaan mo boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu yéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké insha allah dina jëma sét sëñ bir su ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
0: ñu ngi fi ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khouradia are kaddu gi ci keur Serigne Babacar lay ngeen meuna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne si ci lay yeungu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
1: waaw mbokk mi loolu ki nga xamne mom la loolu dal wala mo bëgg loolu su ñëwé ma xol ko walu kayte yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boola dama koy defal ba aw kayte ñoom mu door andi lam may jox adiya ja ne ma li la amu amé sarax la dina la ko lay sarax na waye yéxal ga dal duma ko laaj mu ko ta jorut kayro insha allah waaw il faut ko mu jot kayro ba paré ma doon la sétal loy jox mako
0: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamni simam lay lijiñu mu jëm ci walu kayit
1: waaw mu re walu kayit mu re walu yaraw yu metti mu re walu rap lu mëna doon ñu bari xam lañ ko ci man ñu may deg kenn ku ci ñew dama naan la may def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu ñu dañ may la demal ba gis tan dawal ba gis wër nga ñew nga jox nit sa da koy def bu ñew ne la ñoo lay jox man de alhamdullilah rabbil alamin la la lay jox man ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñep du wadi la birante ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëna ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koku mu diko jox it man ñu ko jox mais li yeureum ci doom adamé la birante ak ñom daf may jëna ndax dama wax ni ñaan fek ya nga xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fe ya nga xol rek ñaan di dess na ñaan mom da lay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la koy jox bu taxaj bu je gatch len gatch su ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ko tire ala nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dundalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yokk la problème man du bako def yokk la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga né ko do fa dem ko do so dem 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dig na ma na ñaan waye ma am jinn ndong la am tuddu ma dem am kay ma ñëw ma andi jinn bobé wala jinn té ñëw wala lu ma na man ñaanal leen ci yëkkati sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ñëw dig réel ko sama gatt dama ko sarax mu dem waaw min ñëw na ami million tok sama kay na ñaata la lay fay war nga ñu wëna ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wëcc ko joxaat jox ma la gënal neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ko won jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur wala li sama wërse mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal tuggu ci xaaliss tuggu mu sha Allah wax deug yalla tuggu mu sha Allah de jaamu suñu borom rek la ci dox
0: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne si timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne si da fay jëm ci walu bayra njaay
1: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañu tuddu baat bo xamne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek bay neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu way bari ñu ko gëmut dañuy gis ko xamne day ñew daal di ñëlal man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xolal ma baxam su ko defé duggal na ci kam go xamne xama fofu joge waaw manam su ñu lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaan yi ma diko xawa bayyi manam ñu ci bopam jeletuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ñu bari fu dañ jaami yalla ñoy way geumatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baaxa baax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lamay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dawe da ngiss ubbe ko te li may wax rek yag na ci dekk bi amna fanerat waye balu mo wona neex tay ñu émission bo xamne dañuy mëna téléphone ñu dima dégg insha allah da nga dégg am no xol dañ wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bayre ay walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour ñu wër ak lu yaaw yu metti suma la xolé subhanallah insha allah da nga wër rek sun wala na def lool barki dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko to le sax manam da na wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom ba nga ko laajé ba nopi bu wëré dafa tiyal limbu takku ñoo ñukkal la dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubbe gu amna fi xam nga teju do nit dalay liggey rewe teju rabay tej nit waaw ñak sat ci yaram dalay tej nit da na am teju bo xamne nak mom so xasse teju bo man mënu wala ñaanal waaw muy teju bo xamne ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yalla bo waxe melni la fa bo xasse da ci gëna jamono wala ngay waxe gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bo be fo nga la jige bo na mënu ma ci dara mom waye lu rab def wala lu loxo def bo dikke insha allah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal la
0: bokko ne ci lima na rano laaj da danaka andi nga ko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi da nañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara khouradja
1: no bu doy marché o xass ak la ko wër na mom dañu dem bundu keur alaaji baram mbacke mo lay fallu waaw numéro 9 mo fa nek numéro 9 bobu bo ci duggu na samu seigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay tuti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane fi lay wacc rek ci sabar be manam apprenti ñepp xam nañu dañ la daali wacc fofu insha allah ci tableau bu son bi dene daara ji insha allah
0: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dañ ci yëngu
1: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xane rat mo la ko def ay bo xamé do adam mo xof jëma def ay pexé ba yalla nangul li pexam ci yow waaw do adam mom lélé mi def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko bo ñëw dañ lay ci ñaanam ci carton yalla mu dañ walu ñëw sey bobu day mën lañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamé li ñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw momé xawa am problème so ñëwé ci kilo gerté la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savara ci way jaaw nga diggo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw mo la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci katum yalla
0: leg leg ñu gis kër go xamné ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yu ni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dañ ci def ay ñaan
1: da lay toxal rawat wa raano ci bopam ngay toxal da wala ko la meena ko ray wala ma gene ko de dang koy toxal soko toxale ba pare dem djubale ci kër ga djubale bo ngay may def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoci defere yalla nga naw rawal mom dang koy toxal bu deug mom dang koy toxal deug mom bo yalla may nañ ci won dang koy toxal kër gu nekk defal le mbaaji mom bo ñewé mom insha allah su la joxal la ngay def ko te yow yaay xiyar ñu la gisatumako waaw insha allah
0: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci sam samuk Serigne Bara Khouradja bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci are kàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
1: may siar ñep na mom la waro la ñëkke waye teyé koy buntu yi day am solo may siar mbolen ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa Seydou Lalou Mouride diko ñaanal mu yagg to lol te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal li Seydou Abou Barak ci wëru tedd wi ak mo wa kër Seydou Fallou Mbacké gi yépp sunu borom guddal seen fan te yagal leen ci seen taxaway bu li reuy bi nga xam ñu ko taxaw ci walu magalu kasra yeb gi di ñaanal ak mbolem kilifa yi ci dëkk bi bayiwu kenn waye nak di jël sama sang bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacké momu Aladji Fallou mu yagg fi lol te and ak wër ndax wax dëgg yalla moy sama buntu ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko bu yagg fi te and ak wër rek lañu def di ziaré khalifa Mam Cheikh Rahima Fall ci Mam Cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ni la baye fall nga rek dafa am ciofé bu re ci yow kon ma ngi ñaan ak mbolem xale baye fall yépp ma ngi leen ñaan guddu fan ak wër ak muccele ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yalla ñu ko yalla defal ko julit yépp bi barka alquran
0: adresse ba nga fi ci Touba samuk Serigne Bara Khouradia ale kaddu gi ngeen mëna jokk ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foné ko keur Serigne Babacar lay jangal katu alquran dinañ la fa wacce jëre ngeen jëf
2: Benno FM radio bi nek ci wétu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm ilipo

هدي الله الحي السميع.

Thank you.

وعليكم السلام يا رب العالمين.

ಮದಿ ಐದು ಇನ್ನೊಂದು.

وكفى من انت

الله عليه وسلم.

ಮುಂಬರಲಿ ಪಟ್ಟ

ಮತ್ತೆ

يا

Thank you.

I don't know.

I'm not going to be able to do that.

وحيثما أجل مصر يأمنا

من الجلال والرسول في أطلال

إليك قالت لك من قبل ربي

Thank you.

وجعل الباقي فقط قدر وليس تنقل الى اسرار الغدر.

وجلس من قلبك الوطن الى

وجعلت الليل والنهار حيرهما معقلا لها

EDNFO group WhatsApp 76 693 89 04 abonnement 500 secteur 500 ko hono mokki

Mohita

ولا تنازل ولا تنازل.

Thank you.

بل يكون الخيول

I'm going to go to the hospital.

حكما حسن توجه إليك كل ما حكم من حكيم وهو الحكم.

Thank you.

ये कोई भी मंत्र या करने

ليتم من الله

السلام

Amen.

Jitara,

Thank you.

ఇతరాన్ని సంతోషించాలి.

Yeah.

ليس في عالم ولم يولد ولم

ولا

محمد صلى الله عليه وسلم

0: للمصطفى وكرمنا
1: وكرمنا

Thank you.

وجل وجود الاخ عبد الله اكرم من الذي

وجعلني من سلي والنهار حيث ما